buy ñew du taggo buy jël du taggo amu ciam mbay ciaga fatimoni brimak mak ma sa politique bekri armiat ma brim armiat ma mañ ko ba arm sala.